babela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khomase ha nwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khomanta te we hametse kae ba re pelwana ma di jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go hlomella dipako rutebella ditie re poti poti sana le se rutela haratsi.